0: Awi nyoko soro kukura ye bube janjo keneka mina au mina sega mado soro udube barake borolo sanfe nazaraka uko web imuris.
1: Awi nyoko soro soro madala tuguni nga soro madala ka sega Burkina Faso bube jula so seko donko ukoro linko sankorota. Awi siraka shifi ude soro munu ube barake nga udube barake walisa ka sega mauka nusongo ya deba walisa ka sega mau flake. Bali bela jilemba don ko ka sega mabla yelela oye barabele bele de odu ka barabele ndurema mo be flake sugunya juma ka seku fle anika no sondia ka seku fle ka dobo e ka kunkunyala ka seku fle anika dobo e ka geleya okononana ka dobo e ka joroni miriala odu ka barabele ndurema nanzara ka oku comedian we humoriste odu ka barabele ka seka maula yeleng bololo sanfe ma ko te seka maula yele ken ka e ti la yele bi la yele ba ne bi seka yele so rosone au dan se bi vakansi duma keneka obi nu yere yi balite toko obi nu yere yi la walsa waka se ka do jondo ani ombe baroke katuka bara a nusontia a here a geleya anade gunkono nana.